0: Classic FM.
1: Don't you ever touch my stereo.
2: Iti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Saturday ojo eyo kan din ni ogun number ti o se pin ni 09 odun 2026 by system inje je mo ko su yi na to nlo enikan ni ta lo ndu yi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agba laye eje a lo si bi pepe a kan lo joko bi pepe gbogbo eyan omo Olorun enikan ni amo joko lana na ni e joko loni na gbogbo awon ti yanu Olorun ojiji ti fowo kan atawon ti o tun fowo kan to ba mo pe yanu lo fe o gbagbo ko lo le pa kadara re da lojiji mo bo bi pepe mo josele bo to ba jabi eni pe ko ni tumo o le mo su ko loni Saturday se loni ijo to bu osowo ti o jere ni oloko asoko hun doti woli odekunle Epaphras ni mo bo bi pepe mami e try
3: engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe mo dupe temi and dupe ni